Nữ pha mà cô sai. Anumuna Sisiau Ya pha mà cô sai. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kosa.